da tu. Rasam ja si uno de ke ti panau e uma su paraba na bu. Shaka malau si e kuzu gitan tu vantena. Sami ni tana ni azun vita papa e dena. Ni pasani madeza da tena si soka pa kumba ki shua. Rasam ja si ni buki madeza ka shaka da shua. Shaka malau si e kuzu gitan tu vantena. Kasami ni tana ni asun vita papa yedena. An pikeri choto ni mande ti desi tamu pa yedena. Vijare wale kitare ye pamite ni to sata mi tena. Ramiante ya dia mi chupa kamiti na ni tasumana na. Pani tande kana miasu.